0: all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira jud Sir JP kung puti ng imong ilok kunya humot pa jud.
0: Ubitaw. Ayun na mug padugay pa. Gamit na jud Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da Sir JP sa added benefits kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami jud ireng Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naay panahon Sir JP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasa tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
0: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
1: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
0: Oh, naay uban gani Doc nga natunok naglansang, nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extreme.
1: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
0: Gusto.
1: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
0: Correct.
1: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
0: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Doc Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
1: Atake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
0: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
1: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
0: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
1: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
0: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. resistance correct. Kung nakainom ka og D3 bio.
1: I-correct og panindoton po niya ang imuhang insulin sensitivity. Aron mahimong sensitive usab ang imuhang insulin. So duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imuhang insulin, gidili po niya ang imuhang digestion sa imong tiyan.
0: Kalami.
1: Pasabot nga gamay ra nga glucose kay pag-abot sa glucose jutay og insakto ra ang insulin ihatod ra dayon.
2: D3 bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kini pa jud do kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imo tiyan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
1: Kablo ka Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
0: Unsa man dok?
1: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
0: Oh.
1: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
0: Ah, paita.
1: Kay nga naman kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
0: Wa nay wiring dok sa to pa.
1: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath kabalo baka unsay komposisyon na Sir GP? It's a fatty materials.
0: Correct.
1: Kanang D3 Bio nga naay good fats ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
0: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya ang ga-cover ana is D3 Bio.
1: Ang muna ay myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, muna ay dagko nga fibers o ang dendrites, maoy gagmay. So kung puno ka o D3 Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya o B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3 Bio.
0: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Apil ng protozoas.
1: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
0: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio over plain

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatia. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Hi! I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamatid.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
5: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramiloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
6: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
7: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
6: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
7: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
6: Daghan
7: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
6: Correct.
7: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
6: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
7: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
6: Correct.
7: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 na na?
6: Wala.
7: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
6: Sunod, ang D3 Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, okay kanang adik ba?
7: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio, naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
6: O, upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
7: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
6: Gusto.
2: D3 Bio!
8: Ako si Inara.
9: Tajud kayong akong blood sugar.
8: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio.
7: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
6: Oy, wow.
7: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
6: Correct.
7: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
6: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio.
7: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
6: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
7: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
6: Sunog.
7: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
6: Ikis na po. Ikis na po.
7: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
6: Wala.
7: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
6: Correct.
7: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
6: Oh.
7: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
6: Ay wala.
7: Pero ang D3 Bio naapa siya'y monocaprin.
6: Oh, monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
7: So sa among mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
6: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na gud mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
2: D3 Bio.
6: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio.
10: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako.
3: months at duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
10: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
10: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamupo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakabulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
2: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinibo Mordica Sherantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sport Biotics. Makabulik sa pagtabi.

0: tugas ang mga kagaw. Clinicas or Biotics. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nagamuigin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
5: Hi! I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas.

0: Mga labatsagan, kung anak pa, wang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
1: Extend the food supplement for men.
8: Ako si Rosanne, bau, akong bana, sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men.
9: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
10: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
9: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
10: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
9: Yes, sir. Anhil lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
10: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
9: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pailain nako ikaalagad mo, sir.
10: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ko nimo. Bye.
9: Bye, sir.
11: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: pagpublik sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Nga mo, gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Bueno.
1: K5 News FM.
2: Sharpening the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Aha, nya. Mga tana na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
7: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
6: Oy.
7: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
6: Mm-hmm.
7: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
6: Wow.
7: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier.
6: Mm-hmm.
7: Monang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
6: Mm-hmm.
7: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapa jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
6: Oh, kana.
7: Siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala, Sir
6: wala,
7: GP.
6: Wala,
7: mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imong nga
6: probiotics
7: or good bacteria.
6: Mm.
7: Mudaghan ang imong probiotics.
6: Wow.
7: Unya, kininga mga probiotics, maoy mugama sa imuhang serotonin.
6: Oh.
7: Aron malikayan ang anxiety,
6: depression.
7: Mga depression kung gagamit ka og D3 Bio.
6: Mm.
7: Kabantay ka ng mga bata, Sir GP,
6: oh,
7: nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
6: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ini igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, daghan kaayo, Doc. I-research magud ninyo.
7: Sa D3 Bio, ang vitamin D3 ginpakapin ra na sa BCO.
6: Correct.
7: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
6: Mm.
7: Pananglitan, Sir GP, buntag hapon ka mag D3 Bio.
6: Oh.
7: Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
3: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga no man, Doc Ramil.
7: Hmm?
6: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
7: Correct.
6: Mm. Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan.
7: Mm.
6: Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
7: Ina, kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
6: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod.
7: Mm.
6: Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong
7: ang uban,
6: army,
7: ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
6: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
7: correct,
6: no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
7: Hmm. Maunay nakanindot, anak, Sir GP. Para nako, mayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator, anak, gikan sa mga good fats. Unya, ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 Bio ka.
6: Kana, kung nag-D3 Bio ka, ha?
7: Nya, try nyo. Gawas ana, lindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
6: Correct.
7: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
6: na
7: pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplements.
6: Gusto. So mag-D3Bio na ha. Wa na tayo igong oras, Doc Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili, abusohon.
0: D3Bio! Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
5: D3Bio.
0: Sa usa ka simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio! D3Bio! Health News!

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: TTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong a pimple free.
0: TTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nagahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Dietri Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietri Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Dietri Bayo.
3: Ang Dietri nga may Visio.
1: Visio.
3: Gamay Dietri.
4: Kapalit sa mga butika.
1: Dietri Bayo.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
4: DTX 500 na.
5: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayos sa bugas-bugas,
5: akong katul-katul.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa pinakatul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kay sa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan ko nga nabawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always na gabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shocking the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa